0: mre papa kasa nsa wotie ya wose manya nipa hunu Samson koyi ni trimu padi kire oba e ma ne ye nipa hunu ma bia wotie bia kasa awurade me nyankopa awurade me nyankopa ene nyumre yi so obo hu me mopo na wanto me na waso me daye nipa ku ame ya e ka ba da wase e ma bo shamba pai ba bia wodi ele ba da ka da da da bo shika pai antaya iya ba da da da kan de be shia ta pai antaya iya ba da da da da bo shika pai apaya ika ba da da da bo shia ka pai antaya iya ka pa da da da bo shika pa e wura de maye hu ya ho e wura de maye hu ya ho e wura de maye hu ya ho we are who we are who we are iya ba da da da bo ka ba iya de de ka pa iya da da da da bo iya ba da da da bo iya be re be ha iya ka da da da bo iya ba ba ba iya ba ba ba iya ba ba ba iya ba da da da bo sha ba iya ba da da da bo ha iya ba di ka pa iya ba di ka pa iya ka ba di ha pa iya ka ba di ka pa iya ba di ka bo ka pa iya ba di ka pa iya da da da da bo sha ba iya ba ba ba ba ba iya ba da da da da bo sha ba iya ba di ka da da da da bo ha iya da da da da ba father let me discover who I am father let me discover who I am Discover who I am. Obanum koke anambwa obi ani ho okra so obanum yi obi wu aye hu nipa nipa kwa na brabo obeboye wudu aye bia sa otim sa ye we de obi so ye ase ye ye pentam kra asore kasa urade
1: urade
0: nipa bia na
1: nipa bia na
0: ase sa me sabre
1: ase sa me sabre
0: ama ma ye nipa
1: ama ma ye nipa
0: ama ma jani afrifie yesu e
1: yesu e
0: ko me mabo
1: me mabo
0: si sa nipa na kwa
1: nipa na
0: si ni kwa ma me
1: si ni kwa ma me
0: si ni kwa ma me
2: Yesu,
0: in the name of Jesus, O come, I was saying, come diye oso me ko obubu me wa me pasa ya kasa obi asore ose da bi nya se na na mete asam na tachi obi eso enye se na na ka ba bra boko bibia ka me bibia ka me bible say yesu ka ako oba ne ne ko se bibia ka me obi asore ba bia wa asore asafo ya royal glory ministries ya wo kenya se bofu odo wo de abusa sa wo koso fo bonsu ho ewurade ba ma ne nsa so ewurade ba ma ne nsa so ewurade ba ma ne nsa so ya ba mpae kasa ewurade
1: ewurade
0: obi bia na
1: obi bia na
0: ade me si ho
1: ade me si ho
0: ade bota ye
1: so
0: ba ma ma ye ni pafu wa bua
1: wa bua
0: wa bua sa me ba udi
1: ade
0: ba mpae ewurade
1: ewurade
0: kenya me
1: kenya me
0: kenya me
1: kenya me
0: kenya me
1: kenya me
0: kana na na na na
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: of Jesus. Adam discovered say and yema nyina ye mienu mienu ba won de oyo no nko ha Adam so discovered say and the dear nation obi are ne ba ne te ho ba won de oyo ba ko the bible say Hannah sorry na Adam so ko bu say urade Adam na wobo ne yema nyina mienu mienu so obi tie me na obi woni so o ya ye nipa hunu osofu ya ya kachi o nipa kwa ja ye that be Adam krofo to kwa that be krofo ware wo de wo de tra tra be do fo tra ni ba bia ka say urade
1: urade
0: discover me problem
1: discover me
0: say me ya kachi
1: Amen.
0: Also, what's all about?